Lapuan a porna litum. Kangdu kardomalun ang deng a long pen, a son a son alun, arjuig long tanglo. Kangdu kardomalun ang denke, lapuan si, kang toniglo. Nang litum jaime karjulong bom lake, akashwani, dipu station a long pen. Non studio kuria por pai trogra, minute home kebra po, a por playing tanglo. Lasinon a dun tu, pini a hirjur ang deng a long pen. Kache tok bipi kihira hirjir arjik senang.

rung e cheng sang son se nang e si im po ma rang e a yi nong ang kang sar hem tun do an.

nang sang e nang lo pet nang sang e si im po marang nang je achar nam e ji nong alir an ka deng phong pen phang ka deng phong chan dang le yi be ji lo nang cheng sang son se nang e yi be ji lo dam ka deng phong pen phang e sa rem tun do an se ra so dai chi jan e ri me pa sim klang boi pha ran ting phang

0: rona tang ba ka chinia bang phu pot si nang li ka ma tha teng bolo te jun vek nang ji ma la ho la guru sara tum punon ronga sara tum punon nim recommend jira blo ka pot si
1: hol la karbi nim rokom la jasamet chol ki chupi jo tum la hol pen ge chera blok nim rokom pen ge jutang jo pa pen na chera blok sita no hok ase no hok aron no hok ajutam long ta ve konar ne hor ra ge bong jun den nei konar ne si la an la na hor jun nei pun hok aron ta ve la pen la ke jun nang ni jun vek nang ni la pen non kirim bo ma hor bang ge lage avi ma se avi ya chera ba vi pin lam lo lage hor ra pen mang ge ante karbi tum ge mu pen ta sap phong lam do ko la se bong plang do thap ke plang do la pen la hor kitun an ke atumu do atumu tumi alun do asaphong do cheram lo seta non la katlik phiju la jasemet na abare mitum la jutang along nimro kom long kirim akele gilim atum la ansirim lo katlik phiju tum la so armu tum bangke orarak ave bulante ajata sai ajutang ju barno nimro kom no hemalong hemang taraka chiklem ki klem ji kardom ji anta ka siksak landulo
0: oi
1: tase ave de da hormusi la ke pandulo
0: ase
1: jasemet ke katlik phiju long bangke na non kachihung akeli ke chihung det la horarak marak la pensi sabong ma bong lage nili leganing ji pugali
0: kalang la tem
1: pinang anna ke sar sar tum kang than na tuma pen ke chini long ateng pula tam te hor la non kakli ke phiyo nim ro kom lang rim ri re chok chi pukirim bom horarak la pensi sabong mang ke ning kan du ila na pen la ke chira pa bi pin hor musi pa do kok
0: la ko son tonang ki lut long chok ne dia ke hai la horarak bang
1: la pinang an isi hinia alam do he di la so horarak marak ko son sinang lut chok pula mang ke british kon na tum ke than de kang penang ala ala dak do lhai long pen lang dam pulo tang te karbi tum ke horarak marak es che samarak la tum ke isi pen ke khasi chumang jantia tum long sikirong pen ke dang aron sitame khasi tum long men si amal chumang
0: jantia
1: tum long men si kirong don pusi british account long ke tong do la se jasmet avita ve hok pet pu ke hok dam me me lamang ke mu ban je than lo saphong alam do se ta la non bong e plang tham be plang e do se ta phini hani no hok ta ni li pe na na ke sar pan along ri awar awar nam lo se ta bong ke plang thap ke plang ke do hor ke tunan da do se ta me hor ke dang asaphong ya jarang ke plang ta pa be phule chi krak ta ho ke plang asaba be lo chuba ke plang ta la son ya be lo
0: lai ke non a phidi
1: lai ke non puta lai ke asaphong ta be se ta e si bang e dun se po tum la solam ta ke sar ni li phanang than lo si sa ke plang tu mo bi ko si sa ke plang tu mo ta la non het se pa plang te adam sar pe ni long la bong krok pen la so horarak a chor bidun ko si sa bong bidun ko la bang ke la tum isia por ho chihung lo ma si la talun ba plang den ma si lun su po tum bang a ke sar dum ke thana teng bu de la ke pin chong den lo ma si bong krok a chor bu no no ning che lo pon ben
0: ang te la si sa bu ta pu bilor bu ta pu la sa bong ke en ta men e ta me po a son se bang joi po di la ke
1: la ge a binong et jong si chitar li pen lang dam ha ku pen ko son lo a tumu tumi pen lang dam bun te la ge bisi bidun no la ben bidun
0: kalang
1: te si pen pi possible dun mo punili karbia rada tum kopine ma tha tha ke thek se atum athe ke non la mongkrok achor adama sarlong bidun kok biara bong la biara bong lage il tum le manufacture gali
0: oi oi
1: posela tum la hotel phuver borai ke war tang hala so si sa abong se champo asila cham si masi horarak thai po masi bong krok long achor bidun pulutang te la ke war tang jo gali ki jun tang
0: oi
1: pulutang te kar biben ajutha ke ka sone kar biben
0: amum
1: amum lo ke kipuge bang ajutha bang amum cholong le sita ke mana ma kuru sa pen cheng lok pen na an ha pi pin po ka doi phan ta la ki jun tang mum lo la so pot cham se bi dun po la se la ke ke chiking thek thek tik la po si la bang ke bi be det sik nai jong si ma tha pe mi polo tang te a the bang ju tha cho long le ing thil vet nang yi polo tang te nu da kuru sa inut man peng du rong sa the ha bi pin po tu man peng du po te la ke teng de det bang mum ki chu tang ke war tang ho sa se ki na an na dem ke non ta le ba war pen la pu na da bang ke bong kro ka mane pa the te sikong lo
0: oi oi oi
1: nili tumhabar non thano nang mon sing lek therong nili ge adak se ta aman penge chi pi bang e bong kro kan vel
0: kalang lo
1: ta se chila re chila bom
0: kalang a hok pet ke la hen lo me tia ge hai di tang tia ge hai la mu pen ta nang lia sap sap ke than dam lo te ma la hi thia long bang ka se mara hor la pen ke kar bia tum ka se mara hor ko an ka chi prek do la honang li
1: la solam ta pinana ke sar tum nili pan nang thana teng lo tang te hakku ku a hor ma hor bang ke hem si la jasmet ka thap te ma
0: oi oi
1: la thap ma thap bang ke mi thang hem si adu ga son se po si thap ga son se bang ge jas

0: lun pen positami aku arjan pen positami hedi than paklang pon igbang ke kinang sot lo paklang pon ignang fo athema nonalom akaya din ke lole tum thekthe polote pethe ka che chardun bangke sungpar pek athe ke nonlom akaya din ke isi competitive akaya din penak mati di lesi lo ka charli ahin abangke munit alive along kinang sot lo lesi ilitum ka charli ahin jongsi thekser polote emina phanta emina charjab dun thip unpo lapen ki ako isipen mathadam polote banga phan sitami chua khanang nilo chodi penjo plot po achata saile emina du sitami emina ili tum emina pen matsi choklem chodam dam ta thekpo
1: tangti ili tum rong tum pen thoy hinana thu ka charle hin ka cheprek la pusan du ikma
0: do kalang ili tum langdam pameka polote ronga tum pen thoya hin na thu ka charli a hin abangke ke prek idam bang dove pipot si ke prek dam ma polote lake la ronga cho alom hedi isi pen ke facility ka ve mate la ka choklem ka cho dam har avar sai ka via pot pen pule itum matha dam tame lapen ke aku kacharli kapaprang dunji puhai kamatha abangki kethekdam long kom mati di lasi isi pen ke langdam pulote ajat ason sitami kacheja mate kachi hung ta ki donangji lake kenang sot lo lapen komatni apia pu atunke lason akhi adata ka vipen pu matha dam pohedi pacharli pa obupsi kaprek asai mate ahem asai along sitami paklem pacherabun rong titita do omati di lapen ako adhek atum ke angko ilitum thekdam chulong ji je papurhi un e popo banga hem kapachubi dun ta dukok titi ilitum la ronga cho kila bisi ke kijui hai si pathe rong aku thek muchot atum ke thoi si padun et la son ta ke ong sitame kapathek vek nang chi pu phan bang ke nahok le padun sitame theklo le sia pia po atum sitame chapaduk chat nang po
1: tangte ili tum rong roba jo thoi pen ka charle hi na thu anso se ke pa prang dun thek ji phan ki ke klem si ke mi ji nang le thani ji ma la so pa tha
0: la ke la lo apia po atum sitame asumar atum ka charle hi anso se rd chi pi dun nang po un an ke bor i pi dun nang po athema asumar atum ke apia po long pen si first education lake a hem pensi ke long pon jima didi upima alang tumaphan aptomar atumaphan apiapo atum ke than pon ke japon the sort thing si asomar atum ke klem pon po le si hem pen apiapo atum ko anma kachalang dun kabor idun pathek ji aphan la an si asomar atumakai mua prang ke wang ji jokip le si apiapo atum sitame kachardi akhinana thua banke anning pacha thap nang ji pating ni long le det nang ji kaita lason ada prang hedi pathur si ada prang samara tu maphan alom so apora phan lo pachali ji aphan aning paru nang ji mate toy nang po acha ta sai le do sita apor pen apor lo te pachali mate paklem nang ji abbe abang padun nang ji lepen aku kapachali aku un polote asumar dung engi dun dun ansi phan dun sikime ipotma polote athe la non lo ma sumar tun ke school along ke a teacher sa tun hai than ke than po sitame tingne det ti ta du do ma ti di hem nang chile po ti tingne bu la son ta thek long la si asumar tum kitab ka pul hi a hut a pia po tum adung chingni dun pen cha than dun achat polote mi pari ko lapen kiang ko la school a hemalong ku pipia kenang sot a haya materials do ma hedi kadu ka ve la hai ta chelang dun krisia ke me athima osumare tum ke apia po tum koson si ke klem ke than kapare pon ma la son si rgg angko charli ta charli dun ji le si ili tum sitami thoya tum mason si chelang dunang po bang bang ason pathek dunang po rdp dunang po
1: tangte nili adun thunar jupan thulang tangte la rong ruba jo sumara tuma phan pathek nang ji aphan apia potom kwanar di ki chipi dun na kenang sot lo ba so pathak nang le aso phan ti ji ma
0: ta ke apia potom asumara phan pathek ji aphan ki ami na tum cr di chipi dun a kenang sot lo athe ili tum non kai ke kacharli kachi hung kai pinak ma di lapen ko kacharli jong si ave pulute munitatum ili phan munit putanang khok bang tawe

0: pasitami ansusi ilitum development. Haita wan tekpo, lapen ki aku ilitum ang bong pununta Chibuji Seroita tekpo, atima pipot ma pulute la itum eminalong rialong ketek apai duulo pulute banga kaprek apana bangki ilitum ta chuakadam joklot po, ilimina ang bong pen matsi joike, manti jokwan pen sitami klempon long po.
1: Tangti ilitum rong lom kacharli ahin anad kepa phidun hub doko klasi ilitum kacharli ahin awareness kipi ko anakinang sot lo.
0: Lalo, rong rupacho abang ke awareness kipi nang ji abang ke lake kinang sot lo, lake ahok petalam lo. Atima rong acho alom ke kachini nesia ke ong dung lang atok anu alom bang ke kacharli. Atima kacharli ko an kinang sot ma ko pisi ale ke doma. Athe latu ma phan abang ke than ke paripon abang ke kavya potsi chini dun de det lo angko appearance meeting le dota la parents atumta chetong dun de det ti tumta dokokati lasi lapuson ke kalidet nang po ili tumta bang bang atumason thek dun nang po re dun nang po emina angkang la karbi anglong chotakali pura la perthe angkang an along emina atelen hai kethek kachipaklang dunang po lapente angko adhek apia po atumke banga hempen pacharli aphan bidun kokpo chelang dunde det titia tumta do lasi lapuson ke kalidet nang po asuma ratuma phan kapathek ji aphan bangke berta chendun boisi kime parji la banga hem bidun kok pen school dunlong ma dunlong lema lhai bang ta hodaisi berta bangke chendun krinang po lasia kimilo athema usmara tumke amina kisung kopia potma puke chathana thaya velo mati ako chathan thekthede ta thek lasi un anna bangke apia po tumta chadam nangji la hempen phone call plot pen berta ke endun abangke chokchelo lasi asumara tum phan alang tum konnatsi kachubidun ma haladak andam si humri dam si berta bangke chendunang po
1: choro parlo na jumis mesen benang li than bachini pon thega por tangte non malom gachi thanglong ai mate artificial intelligence ke launch pen ke charlio somaratum han kwana ki mila pen kwana li do laso puthak nang li pisipu damji
0: la non lom artificial intelligence ai la ke launch pen osomar atuma phan ka charli a hinana thuban ke isi pen pudam mante langdam polote mesen navar sai pusinili hin pen bang ke matha dam athema laso a true pen ilitum kachini ne ason ason kwanlo ne kethek the kachini dun de pusitame joy ke pen ilitum chini pon longji athela aprang prang son kalilo nona kai din ke di munit atum sitame advance dun olo paprang dun olo lasi non lom ke kadu kave sitame la phone dorep odrep di lasi emina enthek pulote lata isi pen ke mesen angko la lake non malom ke ko school along kusitami smart class di ke dosi ke ong lason thak thak si an so se se ko ingdang bom lo lasi ilitum lapuson avar sai ki me bang ke kachu endun thek si kinang po isi pen ke la ai pen ta ke mesen avar sai pusi nili pudam po athema non lo makai ke anutin ta smartphone abang ke dorep lo kachini ne atum tame ilitum dakpen langpon po chini pon po lalo sitame ako ilimena ke enthegaling lo lata isipen ke ako emena jong si enthek the pulote lata hengno hengno dakta thek pipot ma pule pulo pulote la kacharli ahin ana thubang ke ako papidun hupiti alambang ke kacharli a main pen popo akapreksi klemrong titidi lesi la kacharli ahina bangki angko aphidun hupo nona loma kai ke sopta ko smartphone use rep apot use rep bangki pupelo sita achada sonta isi alimido di apor pen apor si endunang po apor pen apor lote charli dunang po achat asonta isi a routine mate isi schedule pen si follow dunang po
1: tangte ili tum kar biang long long ke charli hina na thu non kwan paprang dun iglo nangli thani jima
0: lalo ka charli a hin ana thu non ili tum aprang pen langdam pulote paprang dun ulo pule pude ta choklo non bangke non akaya din ke thek aphai se tame

0: an ki kimisen atuwar hai si klempo nang po, dam po nang po.
1: Churulon te nang li lam jai mek jumisen be nang li kaduka viri dukar jura phan than pajir mi pon thepo la pen te nang li kovi ki mitun phan bu same mesen be nang li ji jumisen be nang li lam the pajir mi pon thepo choro parpik lo la pen te nang li phan bu same ni li to makashmani a hin pen tame suri suri a kardom tame pajiri lo
0: churulo nang li tum phan sitame la pen kaduka ve a radio rat karju tum a phan tame nililam the ke chai pon ateng pen si kado kawe bong somara tum aphan sitame

0: Lano, chitting it dalo. Ining ta vidalo nun dia je di
1: piklo ke. Sita nalia, nalia ning ke dolang mati de. Nasi meselo. Nali bihe ku ta lasona lun nali kilun. Nali bihe ku nali ke Charlie school amen ku bula la LP school amen ku bilo.
0: Itu mungkin LP la basic school bu. Government he di, dipu sarkari basic school. La ilong velo basic school ta. Dan nil tu aja lihat ke, akapre primary school abis pin lah, dipuge lah ilong ver lah, lalu.
1: Nah, tapi ni nali nali mahang ke tek, tapi dipu orang supilong mah.
0: Oh, dipu lo, nili mahang ke tek bangke 1957, la 21 October hari, la dipu orang supiang bang masih mahang tek lo nili ke, daksi ke tek ding lo, daksi ke sar pilo yo.
1: Nangli sar aru nangli pe amen kupulo
0: nili po men ke kalitang ke horizon rohan se la pe nili pa amen ambang ke kasang bipi
1: kasang bipi nangli tum aku penta dipuas tong ke doma akapre ka din pe si dipu ke bang iklo
0: la son le nili po tum ke he north kachar hill hala sot ke north kachar hill pu mati di
1: kalang
0: north kachar hill ong si nili po tum ke kidu Hakuge. Masih ingke.
1: Oh,
0: kalain sara pu adim do. La non bangke borak beli lo he. La bodor pura do.
1: Oh, bodor pura.
0: Non bangke borak beli lo. Sama halas sahur bangke North Kachar Hill la. Amasih North Kachar Hill long si nili putum ke kido lo hada rong supi. Amasih ingke 1950 si dipuge bang. Tamane kosing terang la so ke MLA lo he di. Alang li bang. Lo je karbiang longe district long po la si karbiatum ko nana si ke doma la panglum da moy di phu long mane pawang en long le phelang na pache lang nang pache di do na tak pawa dak le hang en po ja le ama sila bel kapre kapre ga dim lo muni toilo la son tho si nili putum hap la puna thuta he nili putum ge do na thuta karbi tum phan toilo la si nili putum thanam lo je karbi anglong na thor mikir hills ta dipuke mane itumke district long po la si dangli tum mane dak long le phelang nang cherang nang chelai du noi na chelang dun ra hadak le nang pathir noi po ma si hedi nili po nili pa tum han dak 1950 aneng kan si hedi dak dipuke ha ama se dak si wang lon ge dak si nili ge nili mahange thek lo
1: Nili, ala karbi furkimu, mana asapu, mana Charlie, just ke Charlie kali mana karju tengpen ke, di, bikin kela, kene rompar pirong biar putak nili si lam hancat, tok bomlo, tok mana tok tangel ke, di, mana lap paklang kelang nona tak, kelang pula semua, la suaprang nili lamkan si tok mana rompar pirong biar putak, halas suhut nili study pen, mana research pen long leh de, jadi mana rompar pirong bi ma ontiron atau mana di, la pusara tu mana di, pisara tu mana di, how kini borak beli pen si kewang, ku hadak ta karbiar rong do pun nili long halas, tapi nang li tum ki how borak beli long si kido,
0: kelang lo,
1: si dak di pukewang,
0: oh nili potum ke lasan lo, hadak mas kewang lo,
1: soalam pini nang li nang kita nama nini

Lapuan apa nang litu cihu ceput ang deng along pen susi kola hansi pi akaya lamu aprangsi ang deng arjelong tanglo. Cihu ceput ponabang Ojoy Kumar pora. Cihu ceput pen aduntu ang deng arjek long po pai pai ni pai ingkwe datroksi ani. Lun bari mang deng along pen putot kaban rong parpi kilun alun zirarjek senang alun ke usu ke bai kapedok alun.

0: thạc yên hè. À mình thang à hèm bên si bang rồi po nili order po in kia lang tum rồi po tang et lu pulo tiên ang thon po. Son jala yo. In kia la arlinga choy hi hui pustami la ta dor ki kom a dor ki sudu la ri di met ki endo na bang a dor kom he la pen ki la hèm ki patak bang ki a sap su a dor su dak titi la rong alom ki patak bang ki hè. La si adam bang tra plek chet titi yala yo.
1: Tang te lanang li order ka chupi la ki nang li dak ili tum kar beng long pen si chupi ma mate along ka plek pen si nang li order en pon titi la.
0: Kali la banke dak alom la rong alom dak di puang kang la pen la volong komaji la so alom sini li order ta ki pipi he la pen la ready meta banke ang tan pen sai di adhek tum banke la dor ki su lok apita namun iden ma ting ke rong alom order pot ke dor su da ke la ready met pen ke la nogang in ke kosua la hai pen ta wan de titi lo la tum banke ador kom chat titi
1: tang de ni nang li la non jo jor cho lang hin ne nang iksai ma la pen te nang li kular long kapre kalong sitami jor pon dui manang li
0: nili la nona banki nang ke nang ahut pe na hut he nang verbi ki nang hut ke nang o sitame ki nang ni pinar ni ta do ke do sitame la ani siang bong si nang ne pin pu ana banki avilang nona mat banki
1: kalang di tang te ni la nang li cho jor cho lang an parta pin deng la puson hai hu ya long ki roy abu ki hom la puson ta mi nang li claim pon ik ma
0: claim pon la son ta me thang ta abu ke hom do ang ke bang phan ta abu pa hom la son ta do e me thang un elo pote bang phan ta ko pipon lo abu pahom bang ke ador ki kom ador ki so dulu la abu ki pahom bang ta he paru isi abu bang le belek lo paru hinira phoke la pen paru ke thom paru pli jo la son lo jo abu a ling lo
1: tarang di tang ti la nang li non cho jor cho lang a hin nang li jor pon so lo tum pinding sumpot pisami nang li paklang pon la son tang taxi along ka pre karbi ri sunim surunga je pisami mate along ka pre kulat ka chubi long pisami nang li chubi pon doloma
0: oh do laki ladak karbi yut festival long si bidun dun chorla along ka pre bang ke li pon pipin la dak yut festival long si pon dun dun chorla
1: kalang di tang te anur ka prek tum sami nang li long order nang chupi la pusan do ma pinding sumpor mati swalu tum ka chupang ri la ya hu tu son sami long order nang chupi tum do ma
0: pangri pang don tum ke do la bang ke nang order dar la seleng la pen ke la arlenga choi po ho pura set la son tan nang order tum do
1: tang te la hai pinding nang li minasi bondalo ma mate along ka prek pen sang li tamia ko order en bon thu
0: e kali la bang ke bang phansi ar ni ki ong ko la iru iru ni aprang pen jong se na order lo pote la ke ki pathak lo rong alom si ko no na masi nang ji pena pena di kona kalar nang ji pu pola bang ki un edet lo te la ke ni li ta ko along ka prek dukan si npm det ti ti ja lo ke la ame thang he di la nang ka order bang he ajir ding klui pen jong se nang order lo pote sona kalar nang ji pu stame ke long pon joy ke akola emergency jong se la sona kalar nang ji pulote la banke nili long long le dat titi aku carbon da ji pustami un edat titi ya lo tong sekot ke la pone along kapre aku lat long pustami ripi dampo wan pidat titi ya lo
1: la ili tum dami thek pon long penang an ronga ji long pustami solo tu mar ji chapati di la hai beauty page nong pustami ka chapati long penang an pinding pustami order ki chupi pon do la sinang li long pustami son order nang chupi tum bang dolo mani
0: e la son banke avilang non mat banke la kachipati dun lai huya banke avilang muthe la pangri pang donatum enke la youth festival long la su kachipati dun ji phante rangatum hedi la son ke nang order dolo choi hong thor la pen ke piba lai hui he jir ek lai nang ka order do chepan lai hui talo mapla antalo la banke dang ka order do la banke pakin kora pho ba pak thong ke la sona ka order ta do son banke pidun long lo
1: lai ke nang li kon anador pen si jor pon iklo ni
0: la banke la ipak vet pulote hedi rukrip ho la son dolo akula choi hong thori hui bangki non la nili pak thong kep tang ho pak rip ho la hai bangki nili pharu pho dor ta du pharu pho dor bangki la bangki ing ar king ar u he sitame la terang to phat bangki ador bang pa kom chati ti yalo e suri sia dim pustame nili pharu pho ba pharu troxi la son si endu na jalo ing ke seleng lai hui pustame la son si ador pa kom pon na jalo
1: kanang ni solo la pangri pang dono tum bin same ador gi sibelo ke di
0: o kalang lo ador gi sibelo la tum ta la nangka order pulo anta la iset bet ason bang ke sapso as ador bang so dak titilo la rong ke pathak abang ke he ni tum taka order puloti ador so dak titiya aku la ready made enam lok bang ke dutang bang ke di ador so e la son thatha pu ka order lo te ador so te titiya
1: nang li ke kaprek long men order pipon titilo
0: kalang lo
1: kalang te nang li mohet jong chethan po nang li embroidery saib sami claim pon tang te la so embroidery long nang li la son pu ya bang la pusan ta nang li jorpon duma
0: la puhuya bang lai hui bang ke Georgi pin lang non bortoman ke puhuya bang ke order bang tawi man la bang ke Georgi non la pini pekok bang si monita ni hang manak ma he mala si wam kok pini pekok lai si embroidery kuri rong titi ya lo jo kachi uma pe lai hui alang tumpi manang ke than la bang ke nili roi pon bom ya le ke bang phan pustami

0: long to son pu alun do
1: jir pu bang thom
0: ngir pu bang thom la jir pu bang thom mensi long tu dong thom ke plang lo
2: tamlen da la jabera bang leng tang pit tu sita
0: ang bidi bang
2: abi abidi bang we la sila amri rong pita jabera ta thong phansi
0: chiki
2: kichiki
0: ala bang re lo ko ja
2: thong bang sika control
1: ante la thong nok bia phan ke tharbia rong long ke par lusi janta richu achakri chakro tu chiki pathi bu si nili behave pen da kar julong la so puthak nang lin thani ga de
2: nili son sar julong e si bang nili kar julong teng ma ke mo ha ta lang ta me than lo hu la so gelani along a ron ke dam ajar ne hada ka parok ri chua tek a nok bi hon pati ka ang lor lo mate pen hala bang so ron ke dam nang ji putap chakri chakor tum si la janta ri chu pen ge ke hoy pen thong to nei a ho ga ha bang ke chakri chakor tum lo bang ke thong mentu si ki thi ji ma bu ya la so bang do
1: mane kar bi pina ka polo
2: kar bi pina ka polo
0: kar bi pina ka podlo ka gali mane hala tum bang puwara bade lo
2: pawara bade lo
1: so bang puwar de sab ne
2: ba khai ka pre
0: general se baktan lo
2: aba khai ka prek bang sinang control de pojal lo mate
0: nok bet
2: ama se ne kar ji long bang na no la so aron pen ka chi voy hu so ro mang chi voy hu ma si tuwara rai bang thar be ke men do ta ho arong ama se abi hala pata ka tisi de lo mate latmathalo ada ke parokrichu sila thongon patipo mathi thidero thomas pathirong ko sonlo patipo maze hala da ga banke tharvi ke menchuna han kanchir galang irlo to thong na tharvi alu ne to pumase la so tharvi galu se aburhur maze abo la japran gen pusine ke kalulong do he sila ke ko ana bang jinda hok la ne a hok ni puthip ke une sida atumuni kalulong bangkala helo amase hala da pensi hala so a paroka tekela aphu bang pipkang bubsi thong aphu pon rong richua longe yo nitum parok rich a no we pathi ma lo cha aphu le no bulo aphu lang ding lang ka de check at lo asu long sel ko hot kali

0: nangtung
1: aso long ser dok
0: aso long ser dok lo nangtung parok lo jaw phan la pati kali thong ma nangtung pati rong bolo so ning je pati ha
1: lo rija aning
0: kan rijo ning ti hak posita alang chakri cha kol man lang action en ne alang da future so administration so ka kisung dol le
1: alang dok lo
0: ma je api aning je pang sam bang ke la pan ar hier ji de oi la hai ji ni ar ju long
1: la so puta le lunten thani khate
2: ala tharwe rong bangka lang pupon pedal he tharwe banga tharwe ra leng
0: tharwe ra leng pete
2: tharwe ra leng pon ta tharwe mane theke the piglo ta pan
1: arong no ta dula
2: dula dula acha anhala thong se kang lok te kang pu ke than te kang ala thai bank abdun hu re la bang so mane kithi tong te ko sa la nang tum pu aryar e pen mane ala ro bang ihin ing lok khut mar nang ke war la dakta bang thong kerap linang dang la tuiti
1: ha
2: la so nang ke
1: war ke dan lo
2: o ka che dan
1: thar yang song pen ke che dan lo
2: an thai bang apok kroi thi ban se ke ap pomate
1: ha
2: an la si halo bang so thai pen ke ap thong phan pa thi thek chit lo pa culture se non la tir khela puta si thong bu ga cho mang tu lam ke si thong bu non ta thong ke ap puse non la tir khela ga biko mang tu
1: o re chu mang tu la sala so tir khela non ta
2: o du ko anda si thong bu han non ta biko ya pu la se la da ke chu mang tum ta la la nga than son se than he son se ke pithi lo pu an ala i nut mu pen pu ba ma hamlet bare to dun bang la li enta ha paro ka khela ni an nok be phan pa thi dam hu se khela ni paro ka nok be ta ka preng nok be do lang hala bang sa keng nang thu dun si mane thong ga dak nang ge le an ke a wi ki iglo ma se thong ge thinang ko la se ar pum pe na ma sar hi phi dar ye phi lo pu si la hamlet bare ge ki to se ta to la hai bang ge to alam lo se ta non bang nang li pu bang alun bo pote alun bang ga sap so nang lun pipo alun bang la son helo la thalang ki pu a thar we ke along alun bang ge

Ang song ke men doi et ju et ri ai pu lo thar ve ki cho ji iru thong bang a bi di ha ju klo ba tai ni urmi durmi nang klu ni nang tum ko an si cho ji ta bang toi thu de chakri bang sori anat le pi si doroji ar lukrak non arong pi ai

yongsi. Ay, kitoy takapahi sa yog ye araluloti. Ang songbat krakarupi bangci odrep.

0: Wung petarwe arong pinang wara tup nang wara nini inang tibang tom kebra plipula sonna lundo.
1: Anke tongnok bi tilo dapi halosu hawara long tongnok bi kupinia sina mukam non do lang ma.
0: Do. Tongnok bi tilo dapi kela norteng along ta tongnok bi si lahayar long tage ponlo. Sar long e pon ge mupeneli nang tanbom ladak. A tan gite swipe and say upon. A tarni nang solo lang sar long bang chit har. Hey, no da ulang. No da ulang la dapan si aplang, aplang, aplang chit har sar long sitong ke hake damal.

0: Aron ke kroita kenang son. Puson aron ar kan bom pulute emithang si akisung ke dopo. Kewe katum traffic aron ke kroi henlo ke mesenang thek lapen dam bro kachire mate road safety ake mangi chunji ang thek. Kedam kewang ahut highway along sitame motor gari kewe kabang speed level abang kapanglen abang kenang son. Athe highway pulotang te motor gari aphai ke do o lasi keve ka bang kapanglen hui pensi vegnang ji la pen towar along tar pang thek se tame towar suding ke tar hai hui ta thek pon long towar along accident porn area pu tar pang thek thek long pen motor gari kapanglen ji labang so angden pulote motor gari keve ka bang kapanglen si keme athe lason ke tara dimlo pulote motor gari kachinkoi unaya dimlo pusi than ponlo lahai ka do kawe traffic aron jong si kroi la pen lang pami thek pulote towar pi la pen dam prolong hai hoi sitame chere thek po kardom
1: adon thonali tomar se long ji leke sami tresi rong pi pi pen ke than pon Pijuke pangreng ke nang sat labang so alamjir alang lipen ke thanpon arjik sina.
2: Aprang si radio kar juarada tumphan an sitami kar dompa jirigla. Pini nili nang li tumpen pijo alamjir si cha thanpon ikji. Pijo lage isi kangjar api. Penang ana pijo atum alirabang ke aki ik. Aki et lapen iksu hoy kapang tokajat lapen kadoka vi insect ni english pen ke asonsi pijo setami akeng hong trok do lapen arveng wing sabang ke plido lapen amek phodo lapen angho apart setami do la ade ki ding tang ason hello female mate api pijo atum ke stinger do Angni puta ili pupu. Ami mate arme achiluna long akang chi mason. Setami allo atuma banke ave. Pijo lake isi kibinai api tiny lapen ili munira tumapan lapen ili kido bom avarmona pan setami akerap tipi. Lapen latumke isi kachirinti. Isi veda di malong si dorapet. Lapen latum apan sitami social insect pusi pulo. Lapen pijo atum ke mira long. Nectar. Mate alang lapen pollen. Ing sip dampo latum pollination na sai sitami clam. Latum ke chepeduk o lapen discipline. Mate dovet clam vet lapen kai kia por sitami alang tum dojoy je clam rock. Busy life pusi English pen ke pulo. La pen ke ilitum penang an chini. Pijo atum ke honeybee mate pijo alang nang pi. La pen akedo ka pijo alang produce lo, padolo. Pijo atum ke do adima mena bang ke beehive. La pen beehive chikim pen ladak dopo. Ladak pen si alang litum asomara pan setami chila napon lo. La pen pijo atum Ili tuma warmona long isi akenang sot naya kamsi nang klempi. Latum han lapen tisiri kapati mate kapadu along akirap tipi. Latum mir kapapu along pen nectar lapen polen. Amung hai en po latum kapaklu along penta arong hai vang bomlo. Lapen tengpi tengpang han tisiri apayabang nang bat bomlo. Ili muniratum. Ke klem nang jia sai. Setami pijo atum si nang klem pi bomlo. Lasi latum ke ili tuma warmona pan akirap te pik. Pugi pudam ilo. Lapen pijo atum aja kong te o. Mate English alampen ke healthy pulo. Latum along enzymes, minerals, protein lapen vitamin do. Pijo atum stringer. Abang ke poisonous lo. Nang cheklo ten sodak labangke kadoka vita chinilo. Lasi labangke chere ignang po mithang si

adun tu alun alte marj long ji alun alam the kidu ke dam chere tu la ba salon kilu na tum lake ji ten terang la pan mer meli rong pipi la mar jana me lake lekha lam the ke pu dam lake pa kor jang tang lo apasi kidu ke dam ho chere tu pu asing ke ang bang ka peri do la pan si kidu ke dam chere tu pu ke pu dam Tentang dalam bangsa non arjiksina.